0: kwa jemu zo digu ukukuma do ko aun je gona unye ne mase ko pamu feu uba fo aun je gona unye ko muso furu ka gele akuma ka cha d'ailleurs ni madame ma faire attention ba furu sa am fana ba fo safari kana ke umanye nga ni ala ye no ya ke uluye ka fen duma ubu muso ke flaye Ubake sabaye, ubake nanye. Namu otuma na au je bana u. Uye am Filipina wa uma am Filipina.
1: Ya mi am Filipina.
0: Uye an nambara wa uma an nambara.
1: Uye an nambara.
0: Namu, muso minu fana nui.